Ụmụ ụwa, ọ prinsigwilo Alaska Mumee Nwosina. Mụ na ndị otu egwu m ọ dị wee from Austria na-ewetara ya n'omenala special. Ọ ka o si mee, anọ n'omenala ma kwụrụsi ike n'omenala, maka na ọ bụrụ anyị ndị ọcha, ha nakwa eme omenala nke ha megharị onye n'isi, ma werekwa ịgba ọtọ na ịnya anwụla oge sọma wee chọọ ya mma. A sịkwa na omenala ndị dịrị ndị ka nke anyị wee dịrị anyị. Onye nwe egwu bụ Maazị Ichie Mezuo Nwa Okoye arụsị maka aja. O kwuo na ya sị na ịhapụ omenala mewe omenala elu na ụwa ga-adịrị gị njọ, mekwa omenala be nna gị ka ụwa wee dịrị gị mma. Nnukwu Maazị kara akụ, udo dịkwara gị ya.